0: chingireko twiwa chikaye omobi tuchingireko nekiende chikalaba omoburibiro ya sunja omochiro cha sunja okutuko koseisa tuna nusu okulingira okusahini kuna radio moto Butembo Beni tuji watikaye omobi tuchimbireko ebi tuchimbireko ibi tule na nzomu ayare menyabyo etuwa menyabyo vore tata watu walubula yo watu havyo ate kumitwa yi watikia mubyo na tuwabe menyabyo na rio etuwa tokiri yi watikia mubyo mondeke mondeke tuteta vya tuke yi watikia mubyo mondeke tuteta menyabyo vore isi tuendi yi watikia mubyo mondeke uka yi watika omochiria kunde mukache minyabore imo uke gacho iwamenya mibere yacho na ryo ko bere becha tukandi ba ramucha inyoba ugiri inyeboshi okora dio moto Butembo Beni kine mbache tu cheboya chika chimimbiki chikasondoliwa wa namo karawe tu muboya iyo Moise Kalembere yomusondoliwa kine mba anasha yirireko na mulume wa Philippe Makomera chef di programme na no yu kasondola abatekinisie abakona chinimba boko chinimba chikuwetu radio moto Butembo Beni oyuka bakanira ya niwenyu iyo biganzire Pierre munabure tukandi senjo mwatse owa ma microbe omundu na ma microbe omundu na mamikrobe. Tukabi avando, ama mikrobe ni vihangwa vihumula vike vike sana, ni vihangwa vihumula vike vike kundu, vike vike kundu, na vilu libi ya vike vike kutivu, nukunduli sibi ya langirawa omomeso. Nibu ambu, ebore mikrobe ikukutibwe omokasenge ka omakasanere ne kasenge hike hike kutsibu hisenge hike hike kutsibu
1: tuiwa tikaye
0: kundu na rasiya la grawa
1: hulikiriri twa mabara mucha nyoba tekinisiye boshi kuna radio moto Butembo Beni tukizu keribu subia okwiburia ria jeri jeri mo ukabula ya otibwe jeri jeri mutso miwa kambare mucho miwawote motu wabuga ebendevero beria okoboreme oboreme utiebiaria berebe berebe nge hane ebiharo eikari bawe ebiaria ikari mawe biaria kabiri oko mwaka ne hande wasala wale makao makasa wamabu tukatashe subaya biho neri ibia gana tunne okobe nebetia esaha wamalema ebyalia vikabya ebena lajire okota kakala cheriuba ekyo kini hoshi omo ohotore hano omozone ibeni lubero tukabya yaho ekya kakala cheriuba tukaitu na musungacho nere ne chakabiri ebere mwa bilajire okobiguntura ebyo mochitaka lesel minero donke ebiguntura ebyo mochitaka nerio ekitaka ekirimo biwundura ebyo biti bilayireko kikenera yakabere okomwaka kikanera yakabere okomwaka na ekitaka kya mabya ese kirimo biwundura ebyo biti ebyo birimo bilayireko ukaware maho ukobutukashe suba yaho bya biera ebyagana kunini bwambo ebere mwe byo kulya maho ko kende kirimo kirya imobeka bibya bere nyongotera ebe kuntura bilo mocheta kerebio ne kwa butu kwa shesu biaho ebe ndebya le bya bolabye ni kuka kwa tashe suniria kandi ama microbe ama siano bakteri akata shale taraha ya ama nitrat azote e nyomo mbere ya ama nitrat na rakaha vile taraha ama nitrat ya yo kandi wa shale mao kunduwa vili suniria ho kandi bya le bya shere na rechikale ke hande hao maha uma iwasunga eba kale maka uma oko mwaka eba kisha tasha salava arema kandi habisunira ayo yabe hogo ayo bandu ayo baka ayi katibawa ngati we akit ayiro mo bare no lunyambi ayo be karaka uma erike butuka subaya heri ari a basi nari sibi andicha soba. ese ebe ka biri sibi ndika ko mi wale ndabiro bingi imo biega ne rutse hane eyo bakale makabere okomwaka eyo bakale makabere okomwaka sine ndia hula yurina eyo ni wambuka ndia waleria ini handu abandu batikiri kala yokera ne ri abandu mu bacunga yugukalo omo myaka mingi ne rukunde embarembere okuri mbere gekiwo bakaikayo ijapokuwa yanavyo lubari nulunyabi neru mobatuka eribia bakota icungwe esi vivita ebivita vyeviwambu ibakatema ngo mubare babitemo mubare nerio isiajia isi icungwe sikuwabo mubari abiuma nebembebitia bicoceke neno mubari nisiceke icio ihabi cikabici icungwe sikuwabo nerio omuriro gwaka kumubihita akaciga ribu rinene iribu riumuriko nario iribu riumuriko iri nganabugario nganakubwira ni mborewa nene ni mborewa nario bakabia bakuti iribu riumuriko rioho bakayayikubuka okonjikonjiko okomufuakiro nario bakayaraho nebindiambu bio biatsinge bakaitimbia bioko ibakayara biatsinge busaneki kundi ebiatsinge ibikaka bakakiraya okosiondare na okosiotsoyisereke eribahikira niwo mumuni akabihimba okokatwa kuharebe nari ini eyitimbiako ebiatsinge niwo mbu ebiatsinge nabio nibiwuma bioko bikoma ekobitri ebikarete aho biri hemborewa niwambu bakayitimbako omusitu webiatsinge nario omo musitu webiatsinge oyo ibakebanamuyagusamo neribu riomoriko neriribu riomoriko mobiro bingi riorikaluria kokotia aho rikagusawa neri ibakahulaho mukimbu kibu nario kwaba ngai babirihuma kyabiri biakima okwasonga mbu haria nikima eho mundu ahuma hakabia ihanie mborewa nene kundi mo baba bakagusa heribu riomoriko eri umuriko imisigarira iriburi umuriko ribaba kashigayo yikabye nimborewa eye milele na milele nere yiringeyo eye himba wakeri ni yakera aho bahimba kera busana kundi abandu mu baba kayibotike mu omo omo murero ni iriburi umuriko baba kawusari obo mufuakiro nario ekitakacha ho chabere bikine mwembore bakari ma hebyali bari mahone bindi ekitakacha ho changana nere lu busana ki kundi umuriburi umuriko muri ebiguntura ebyo birimwa bilayireko kobere beti washe bwa wote nari yo wore igabya ngolunyambi ibeno lubengu no baba mabya bakahero lubengu lokutsibu ari olubengu luka wasunuria ho ihaira hati hakabya emborewa nero nabande uname wotubo kula bere lubengu ari limaro hamabi hane utano hanganere biseke wangana ari mahone biseke ebeseke uka nimya kibiri kabe bugemi kibiri wabunabyo wolusha byoho nekwa kwa sheira ebiringa buhoti akabya nawe hama biwana hama biwana kabisa nari okobere bitya tai wetu nari ukasunga nge wamashe buria otena chinde otino ebyali atumali mangu buhoti bwe bomachi pese bukera bolobolo kutse bikusa bikera bolobolo riri ryo erili mabyo ngebeni kutse ngo mobuni amweria nemisemerebe ebi ebikusibye lubyera ino kweneneko ebiri mwanabyo bilayire oko tambihuha eyiwene eyikatuwatikaya niwambu hari kihuhania ahari kihuhania mokigo kikihuhania ebyalya bikakula lubaluba riri ryo ahandu ahari eritsuku ahari embeho nene ebyalya bikakula bolobolo kikareka tukanarima ebikusa ebyomubeni haria kutse mukisangani niyiringa misini ebyama byuma rere eryo tukatwa marima byo nohomuno haria ni misitano miezi sita imo byamera twamahira twamatasha esumbira noho kitsumbiro ho kipese ebikusa bikanabuga emisi munani kutse emigenda tisa etis imo byamera niwambwe ahari eritsuku ebyalya bikakula volo volo bikakula volo volo ekyo namabikusubiri aretia nario hane namuna eyirikokotwa butaka butokerera kwa kario nyite eriburi omuriko inyo muri omumavile mweyo mubya mukabe kario mubya mukatwarira byorio bya balimi isi mwasha mukagusa eriburi omuriko rio munusi imwamuka hari abalimi ekindi suluhisi eriwawotere ebitaka byusi bibye bitoti tubia tukayenda e basalte ye goma ebyara bwama bwakalwa mo omovolcano nario twamabe yirario moribu tukaswabyo ebyo ni mpore wa ejuwene ne byali tukangia tukeria byo ndeke ndeke na basi babye bakayenda kwendi wote egoma ko yama bya ha ino aba katuletera kalyo abana mutuletere pane tunamuri bakatuletere bino musere bino ngano kusibisari kusena bende ne bunga ye eye bikusa wa mabi ye hikeyo bakare mabi ewo kisangali bo bakaye kasa bakika nokochika ebyali abekera bakutanjira kubyo kwa magetsere sarisa lakini eno tukana sunga kabahati kabanga iwa na sungi mbule kawa ametsa ina yereta romomi anya e handi bakana bakana buga emisi na emisi embule se yereta awa ne wakaba berere makari bale baba berere makari bakalu baye kasa ibaba baba kakutanjirira bakabya no muhu ebo bo ne beka beka waze kana beti bwabo bakatulisa ya netu netu nitwe twanga twanga bali shirie kwe nario kumbe na tutu anaye kasa tubya tuka tuka ira tutre tukare mamare mawetu numuhwa omusha mabe kola munene itwa bya numuhwa wari ata magati ni tutu tanjirago kuse hamabya no butaka isi iwa make haho tune no butuki wari atuka yehe kwa butaka bino koma moto kusyo mamitoka kusyo mamaben weyire ekitut itwa yata itwa yutanjira weyo tukaba tutu eno nikakurutu naarifu wabendule vitaka vyo tutia haba ndi bakaya ekano vitaka we hari hari bakare makubo iba wabendule kitaka chihoburi mwona nabaka ngiri anyitino hanene viri mwa emete mikui mikuwe ya ririma eye kare tera omoririma mwembolewa mwona hundi ya maseges nikilima na kikikana watikaya na ba agronome abe yomurie yo haba nabetuwa ba agronome vanie yo vanamu wane herasi vanenu butochi owere tuwira watu wangaji waticha tote bas nario tuline rishima aba uma awa kaheremete eika tu watikaya shongwa nwa sile kilituka omumarema ukuwe sile kilituka omumarema ukuwetu nga shima abandu abo kwa siti proviseur owe siti lukanga iwe visusi mo wanakulire mo wanimirie embuto eyo mote owakatu watikaya shonyushi esik asilabiro kwa teres kolere ye kwa siti lukanga shongwa nga sele kiria shikatu ikako ukasane umobilize na bande ba heri omote oyo owe haleya ribrosti pilata kutse omote kwa omote oyo akawatikaya marema areke eritu kamwe shongwa nga batunga mobyemo mutubula ye tubye muheri omote owaka watikaya wamabera okona lusi anenu butuki bware byakahamba obutaka ererimari awo erita sya senda aisho nyusi senye yo omomisha ye chondo mweria omomisha ye ye masereka mweria no mochi pese sikarusha kwangura marema kwesi ituna utyo butuki obwerera okona lusi kwemete eyanga tuwatika tutokiri ikakiria okoshongwa angwa emete yine tubula yaba agronom halea librosi pilata nimuti nimu mako mete yoto abere fumbura owanga kakiria amarema areke eribia akasenda tuneyo ezi nimero yetu ni 09 75 92 08 55 ngasubamo 09 75 92 08 55 wamabe nye iwanyika iwa ukande nye songa ina kukaniro moche mwenye ngo kwale bon tukandikanya tukande suba omochi kuhi eke bitu kana akende kiro tukaba tuti omundu na ma microbe embere tulorye emurero omundu na ma microbe nario tukandi lorya kemuro tukatasha kasacho emutwa watu tuti ebiro byalaba oma microbe ama mikrobe mtu wabatu ya mamikrobe aliyomo aliye hoshi hoshi aha niyo mundu are hoshi hoshi aha niyo mundu aliyomo hewa aliyomo magete awana musendayo ama ete ware kire ama ete waka inyana tulia choko hewa agaimu niyo mamikrobe ama mikrobe aliyomo votakoboto kare mamo ama mikrobe alino kongobi kuwetu kwa hoshi hoshi ama mikrobe ane nokosyo njimba siku wetu ama mikrobia ne omobu nobuku wetu obure bunobushibu kebu nekwechi kwa ma mikrobe. Nerio ama mikrobe akabya manji ahali abandu banene ahali abandu banji akabya na ma mikrobe manene niwambu pabo amabasunga saba mwama yero mubala mwama biberekera abandu beria neria neria aha aho abandu bamikala banethe batata yikakiri ko busasi ko kutsebo ama mikrobi ya kansa aho ho kutsebo sebo akabya okosho yalala akabya ne hoshi hoshi okobe ndubyo shibi kalu ko mubere muka ebindubyo shibi shi abyu kalu ko mubere bebe kaya wosawa bika bibiri mwa mikrobe manene niwa mbali abandu banje kumbi mwa yikakiri andake mwa mukana bandeke kunde hali abandu banje ho akabya na ma mikrobe manene. Mutu anabuga tutina ma mikrobia kawatika ya okutuletera embole wayo momarema ama siano bakteri akabina nyo omobutaka wakawatika ya embole wayo tokerebia omomarema. Niku wakande ma mikrobia katu watika ya okwis okwiro okwiko kotia eherebo holo hiobo yingo le molekili organik hitoke eresuba mo herebo holo ehio lututu donge le molekili inorganik ni wambu ebendo vekave na muhonda akai umu viru wa ma mikrobe na vekave ya vekasuba lututu ama mikrobe waka wakasuba yabyo molututu ni wambu echo shicho shache kana honda chikavi chilio monzera eyeri suba lututu molekili organik inorganik donge ikave ndola ama molekili organik ehe repu holo ehe obo yingu iha suba mo herebu holo ehyo lututu ewa soba mo votaka. Ayo ikaini mubiri uwa ma mikrobe. Nereo vekare evindu veka honda ngevyo koyalala. Vekare veka venduka mo mborewa. Mo mborewa. Motu wabuga noko malolo ogo ma mikrobe akatuletera. Amare ogo manji ogo ma mikrobe akatuletera. Kunde ama mikrobe ya wakana rekebyalia ebyagaga ekitsatia. Eche vyari ama mikrobe akaye waka letera vyari ya vichitati. Ama mikrobe akatu letera na makoni awevete. Ama koni awevere mwa. Evere mwa na wikana hikira kwa makoni. Aha, kwa mfano. Muna mlangira. Sombe ni wambu mwako. Na mwasa kwenye nemburi urimenya. Nirimenya liyabira hatekano mwako wetuwe mori hii. Kunde tukatuka twesombe saho ebya labi na mutu esombe yoko owali kwirimenya ebya lebe omerebye she yetu esombe yoko muhoko owanu wen itube nebe ne satu na mutu esombe ukalua okomho ukalushye ebya labi yoko muhoko owali kwirimenya ukayatulya byoko muhoko okobikoma ebi wen ukabye sayo iuna muambukizia ekikom evete ebi bibinu wen na byalwala. Nesa tunamoha esombe tuke hayo kubinda tukala bomurema ukalwa omurema eri mwerimenya wabere kama mikrobe ya mavirisa wakatandaya neri waya la biria byo haye byo covid ebibwe ibinu wen bas neri walu asunga no muho ko walu nyanga nuwa ni rebu sana neri ha esombe na biya lu ya biya ambukizi wayitie na ndongo byanga wezekana kumbe omuntu bo rimari age direke ribyo bikahwa kwa esombe ni wambosa wama utuko hayo iwa buke hayo embere uya tule okochi ndechi koma kumbu utukere na vokovya na rungo kubwa mtu wangato kivisiche viringevyo iwa utuko wana vokovya limo waje hesombe uwe uria hao kuwali kwerimeni naribu mwatu wave na vokovya limo watukere ya hesombe iwene hivya nguwenire beno isu wanganato kirika kiria evere mwavya tu yuko vendua viringevyo irimenya irashare kahamba omuhoko etuna mwindikani yake okome bere ni uma ni uma emebe eyo tukabya nayo tuka tute vusana retende ninyo sirtu omomulu tukabya tukaramukania ni wambu moto anakwa tutinwa ma mikrobia katuletera makoni manje. Nero kundi ya mamikrobe ya katu watetra makoni manje kandiyo ule mundu wa kabini ya nahekereni na mamikrobe. Makoni mtu anahula wa mtu anahula makoni manje manje o mamikrobe ya katu watetra mtu avuhulu avuserwe, avututuru, vetore, kakongo, vikoho, kasusu, kolera, na chene na vende. Ok, ama dysenterie ko se akase mene ayo neni ati moye mutwa kani ayo tuchibi shibe bekata tona ma microbe ni kwa mutwa na watu tani avandu aba kali bana hekerenye na ma microbe kandi bose bangalwa les porteurs sans des microbes e chibi kabya na rikari kiwa mbuno erisha ramukanya eri tulana ko mukaramukanya ekyo ni chibi kumbi mwana kola kwa namna omundu nyabini anne wewe isi mwa tuwa siya tuka remuka niri tula nako kumbe kwa mwamotu kwa matula nako kumbe tu iwa nabokobi ala embere wii tuleko iuwe newene itu hatu ka nabokobi ala kukoburi ndambi tukami tunemushi gari dhania ama koni posa aneribia tuka tula nako omwe tende ninya ukabia kweshi itu namu muka tula nako muka aneyambo ukabia unamu omu umu kunywa mabelu ala hasa hali abandova nene aho hakabia ihari ya marego abantu bangaluba heria iwashishiria imwa mabilu alania bakunde ane abantu abakaheka ama mikrobe iwese bangalwa rerevyo e mikrobe ya biluko ya biyekiko kore ya muletu rubukoni nario omundu kundi atore rinya bya kanaba okoburi ndambi iwabi unamu naba michi okobure kiru wabi unamu naba iwanaba nokomubere ore nenzumwa yiribya neshonjimba sekuwao eshonjimba kumbisha bisi na mufurwa esi wabugano lukimbo lumerera berobenji ilwa bilu na muyafurwa lwa bifurwo musabuni na rewa pia lokomwes acha kakala cheriuba esa acha berekola oko oko chirebe chikawa chikaya ama mikrobe atoke erehwa ereho acha kakala cheriuba chirino butochi olukimbo lwa bifurwa olukimba lwa bifurwa nareka kakala cheri oba kinene obutoki weri horia ama mikrobe aware kulo ni bwambwerio titore saha olukimba ko kuwanga butwinga siba ye ukutinga ye mori kumbe nebe bake byuka byuka ukatumikiramo ore na nzumwa yeri byuka bibuna mufura byo kumbe wabiuna mufura nebe baka ebe bake suwa bugana bwebiro bisatu bitafurire erio nerio chikareka omomo ulu ukabia ihune nebe baka utikunde nebe baka nga yimori nga yimori kumbe nga abe baka wambi wana biopiro bebele kutse visatu kumbe nabi wabi una mutu kino nga ta shambale chindi chiria chita she yefurawa nabi vya hivi namu hivi namu era hivi namu era hivi namu yota no komwisi etindi saha ukabia esho eviseso ni wambu ebyo tukasesera ebyo nabyo bitorere nabyo bya bya bikabye bina mufurwa enjingo drape ya ubulingiti buku wawe kumbe se wabya nabo mayenga bere bote tabya bukabya ibu na mufurwa na riota okomwese iwa fure belareyo na ibi ibi na mufurwa omolo wakera itwika itukasesere birere no bwimbo kuti bulindera abo wabya iwa matela wetu nerio amatela yini akabi bugabe birobirebe ifwasesu la waya wosabi ko yalala kandi washaleta even na twabile tile wanda mbo matela amatela awali awakalu mori hulo amatela imus iyo ukabugana we miaka na miaka isubugata hulucha ukumbi unamu hulucha uwe ya furao uleta furao niki niki wanata nekao komwesi kwa wa mabia nekao komusi amusi akabia amabe kola kuunya sibu unamu vendula kuwa okoburi ndambi ukasungo moka olo olo katashi umba kuumwe liribu mwelu mbumbumbu olu mbumbu olo lukabia ilukanwa omumami ilu nahe kereni ya mamikrobe awabere hon ukawasha ya watera kuwa akaini abiri ya mwakare bempere akuwene nuambwe vyotuka yeswika vyotuka weserelako tule na nzuma ya ribia, ituna mufurabio, tuka neka vyoko mwesi. Itua neka vyoko mwesi. Ekindi, tukandi buwoko vyaria. Vyaria vika honda luba. Vika honda luba vika gaga. Vyaria evi hire vika gaga. Kunde vika hamba mamikrobe. Go luba luba. Go luba luba. Na tule na nzuma. Esa wama vihu ke vyaria vika ya. hira kwa mfuniko ibi kina uhene uwe hira kwa mfuniko wabo mbabyo kunde hewa ya mebe ye namu bandana nabyo ama mikrobi ya kalu ni kira kubyo ko luba luba na ribi ya tanda luba ebyali uwe hira kwa mfuniko uwe hira kwa mfuniko esisu chishi shikira kubyo esisu kina wese kana tasha leta hawandi ma mikrobi ama ziwa wayo na akaha akaha mba ma mikrobi wo luba ni wambona chinde enyama eyiswi eyiswi na yo yekaha mba ma mikrobi wo luba luba kumbe ebyali byushibya abe kaya kwa mufuniko nero hakayira imwalia mukali ebyali mwalia neri mwasa chabyo kwanza musana kunde mundu abuli mundu akenya na hekeri ne ama mikrobe awata shina na hekere niego ritolere sa muka ukula byali wo hukula byo mulushi na obuli mundu nyakabya ne playiwe nero bekana wezekana ebyali byasaka ebyali ebyo ebyo byala byo mundu bya abiri tulako yebiri tulwa kwa bya kwa na bya la berebe ebya livyo bikalu bya gaga kundi bya la kanje kanje kobya ngai wawe mo kana na aba uteta lukale ukavoga ebyo uria sakaya ya mape sak bikashi uhirira bika bya mabinjira kweti kwa ma microbe erisha wa wote ukanda habyo onde mundu ali ebyo ebya bera holoka bikabe si atasha tolera niki niki kumbi bya nasuka bya huhandeke iwa suka watashaje huhyabyo ebya bera narimo washari ari no ebya biri tulwa tulwa ko na bandu bya bitulwa tulwa ko iwasengabi nari wagenda abi wanga shose ibiri kutse nanyo kwa kandi waya abi abande bam ukabi wona mtu alira bande beki ba ma microbe ebyo nabyo ni mwase owere lwako omuntu wa shoshi kuko omuntu wa sho emebala hana ire kwa mfano mu muka ukabyari nari kanje kanje tuberia resenga tuberia resenga kali tukasubewe sina ngagani acho nikwa omomo ulu momo kasenge byali abali kyetwe sawa masenge byali a kumbe bika hika mbere gushaha bya bakandi bya byo tubere resenga kalyo tukasubewe sina ngagani acho nikwa omomo ulu momo kasenge byali abali kyetwe sawa masenge byali a kumbe bika hika mbere gushaha bya bakandi bya byo kumbe byatukabya vera ibyo tukabya vera.

na kotre komine zote. Komine ni ye? Murengera na Bulamba na Kimemi na Mususa, Bozo Kaboro, ya Sabo Mam, na Radio to Butembo Monene, oyo. Bacheri bo sokola.

0: aho niyo bakase babandudishi mulianga bine ma ini maduka omwe mukase babandu 10 naro abandu abo bakayokobweka ko hayi naro washataka ko chingaha na bara na restaurant ugabute abakende bakalero bakanyiro mu bakende bakayahaye moto asabira tutukweshi obole mundu anauti batimayo mukati kumuye owabutembo amabini abereberwa obwega atuwe kwa chumba chewuma atakola mubwega obandu bakende byabaka iwatikani ichikende tubalia okobendo benje kunde wangana yihimbira byumba bya wiri 10 kwesha banabo bakesha bakakaba galera kunde roho obakasebe bukabwa begoragora obuli mundu woshi akayiwatikanira ya omumugende waliyo kwinho wao abana bo bakanacheza ekiloke bo bakanacheza eshubile asas kende skatwa romobegendi ebyo bakasamata samata mumyo ouna mwenda kabagalera ekyomera mu babwe chukuba magaleri omundu akayimbe galeri nene omugaleri mugana se babandu aranga 100 moya me se wangebuka ributa a ngateka ho hobanga bya bakabiririya bete ebya bekwaho emberebe hekawe ngateka ho na megama nga amagaleri niyi narasunga mubwega ne problem echo mocha hayirwa kutsebu mureke mukatambi akachishia nesube oko were oko lugari kwa mana na maringi kania awe dioseze butamune beni amaringi kania awe dioseze butamune beni akabwate eske ana malangira ka France ako bakebulambu ebyo shi ebyo tukabiraya kuze byo tuchilayireko bekabese na mugaso shu shikwe ebe tebe tukabiraya ni bigutsu nebe nebe carton nebe he eke sebe chirino mugaso kwen abando bwambo sahali chindu echitra kwa mumwaso owe limbari akabe kole byanzire ine shigira byo gunde nebire shi alebyo rekabya ebene mwirabete ebe chinano mugaso ngaba mufano owe chiseke sakali acho akarunda mama maetsa waremo ini ausa omukambe wagana butune mukambe engulube yukabina lengre ko omukambe oyo achina mwakano na yuyeta kuni na engulube ya mabita kunya omukambe kalu ya no ya onda kendeke tame engulube mabita kunya emeka mbie ringi 10 itano no ndiangana shanda meka mbie yo inumiayo isha byangu ngada to mfano rikangania ngoko ebyo tukalangira mobiti ebyo banemubiria omumuyi owe butembo ebihutsu ebyo bakarto vijeledi berere shongata sina shibe he nebendo bibyo baba kakaniria abando omondeko nabyo tukabantu abakweka ababere soma abari mundo omumulala okuwiwe alwa tolerini ali byata a ebihutsu byangatasha tuwete cha kuchikwe kutsebe kartu ebibi ngatasha tuwete cha kutu no bana bya mefano me mame muma abunge ebihutsu bikana ni nibawa emwayo mutsanga ibyalo mu shubrik acho mucha nabuwa shangana bya brike shiri kimbamo kutse esher sasa omochibu hana abana mukola be mukati kumuya butembo hananga karasi yake iase universite de la somsio kongo bamo bana kolomatsi mwenye nario sina shakaga lango mukabalemera kutse ngomo byenda bete naho mabika ngo mochibu gachabo acho kubika lobo kulubo mupe mumaniri o abasomsioniste ukendiye ya imunase shire ehibwe siwa buni hibwe yalo mushima yalo mubibutsu niwambo ebibutsu ebikabiri bawebyo nebendo iba ya bwambo ebekarto ebiryeyo ambo bakakukutra yo bokwe munashi ko bokubwe biryo bakakukutibwa nabo bakana yiwetika no mo bekarto ebyo alo obokwe ebwalasa oko bekarto ebyo niwambo asatukala ngira mekarto na usangiryeyo ebyo nabyo nebendo nabande ngomulo bando bakaleta amatimo bakaleta shohembe bakaleta ebyalia mebuta ya mahoti na banabende aba mamoto bakana sima ndobereta ko kuchitumbi kwa berere na bande babereta ka ko bulinga bunyambi na banabende obunyambi bo shobe na berere ebyo nabyo nebendo hane ho wanga yabeteka ebya honderaho bikesha lwaho nembole wekendela sa kwe shisaga esho bandu bakende shali kotse muruke twala mbolo mwenye yomokarima kao wahera heshonda kala shonyanya kutsa mulukanda heraho betsungu alangira ibyo mabimuka nibambo funa musamalera omutsafu ali mukatiko muyo abotembo naho nebendo eribwambo abandu sebe babuka mwa menkya yo eribwambo tonga iwetikani atot nyambo omachi hosi muli mutsafu notuka lingikana ngo kuni mutsafu nabyo nebendo chareka ediyoseze abotembo nebeni eya barekera abao mabawo mabakalikana ngo banganaira amenge omuluhandi olo ambu mwasa tutakia maringi kania gohauma. Kunde, abanyareta, ibo, wabere tatoka, eresunga, ibibia, ebe kende biyabe kakumula, ebe tiebio, iribi iria na rehekabio, kweshi, nenyu. Mangana mkambu, ah, wakai utabio fashi fulani, omure mundu ni asa, akashenda hobeo, ebe bibutu, ebe heke bibutu, abe ebe karto, ebe heke ebe karto, abe sinashabe, ebe yanga honda, ebe heke ebe yanga honda, biyangana tuwa teacher, nyambo tukasa marirabi obosa, naho nebendo, ebi angana watiche chikareka, idio seze vito mune bende ya watu, oshi, wanganabia na menge, uwe rilusha eche ndechendo, chomobi kebiri bawa, ebo tempo, kumbe inye na ikuna embere, abanduwa ribi angu wakendu kwa manisania, abata, kunde, omulo, tukala ngirabi nga mutafu, tukabitu wama, koryo wengebe tubo haku, kumbe tuwa ribi ya akaremo, akangana watiche, kando wamawe ingirano marase humahe umanga wakasoma mazingira mavironuma. Abandu wakasoma bitumu mabuku, bo transformasyon ya madeshe, nabende. Abandu wakua frase ya valorizasyon ya madeshe. Nero, abandu wabere herasi heno nada muhaira chibiru vyushi. Kiyabiria herasi yomu mabuku masa. Nero mbubo ebyo tuwasoma tukulisa ye chikanga chika kalakala. Inashungu kwa dokambu, indiba ni mubiri. Shale toka mundu muguma. Kumbe mundu mehiru wa mamahango. Niba na rebu rabandu neti huwe nyo mabibi ya echerenga cherero. Isu wabu charenga omuvuazia kietu kere usomure nge uwe limbere. Inye vinye mundu mukamu ambe usa omure nge omuguri yobo chekare kanu mudu la vina ni anare kukuche. Niba mbo ngoko mupe marumaru anatufra atukumbe atilufuwa vwari le kuraji di komasma. Ni wambo, kumbi ya manduba tsuka, omundu wakabia dita tsuka sole sungo waka kwanga. Luangabia mobu li mubiri woshi, omundu wabiri tsuka mwaka sunga, arenga wangana kulira wote, wako wapo ndabu wengi. Nero kambo, abanduba nganata tsuka, kundebekana koreka ehand. Nande mungu haira chibiru bishintinga igulaya, rasi ya nunga hena wote kashi, abanduba na mwkole wote, abakababa ni mulushia vendo. Ndele no, tuka nikaloko hitumbie plastiki. Sari webribuli ya tihike lo mchi kwe. Esika natosetu angatoka hieno. Ninari woko radio baka wambo. Umuru nzuri ama papaya na yu akalo mamatse eti. Amatse mwenyaka ya Uganda. Amatse mwenye natosetu angatoka hieno kasobeno kwe. Eri yoshebio. Omuru tukendibia tuka asome herasi. Tunarebia. Ngatuna musoma herasi hengeweti chabano. Na utuabria tuka asoma herasi hereka omomutu wa Musa. Na chitsebwe chotule nacho. Checho, abandu bakangu bana somire, na huribu wako wanene, bakangu bayabu kira indambie ya karasa. Abandu wanimu kaloko hitumbi. Eno bana musha soloma ye huma, ya asha soba ya Uganda. Amba banya Uganda, baka lusa ya mwe bendevi huma, kane tukashitashe himbamu yomu eno. Netu, situ angatoka omwetio yukwe, chotuke ibulaya. Nyambu, abanya Uganda na banya Kenya, baluba ili hakili na neku itue kwe. Uba katunamu labalabeji. Naba natunamu bala hira marukuru kwe. Uwe karasi. Abalimu haba kaso mesaba na betu. Naba banaso mire kwe. Yoye miatio baba kaiburia. Umuka itikenda kwe yo. Nariyo. Omata akalola emurero. Mwasanyari siku ulipaluku melikisereki. Shikofu edoseze vutu mune beni. Nomu peru kwata. Mwaburi ampua a. Tunamu endeta sombola. Banduba umaba uma. Boba nashungu bakesha sombolo abati. Si wambo watu natatuka. Babi rituka. Na ingana nina yebigutu. Inanalusha mwe he dalete. Kutsa na ingani maya. Ebeteve no. Inalusha mwe mborewa. Mwona nala ngiroko karasi ke iska. Bakambo. Omobi tibi hundi. Bakana lusa ya mwa mwisashi. Bo. Njua na wanamona atasungu. Kusashi mwenye kumbina uwe kwa nane. Naho alangaba na uti ya menge mwenye. Lusha mwe bidwe bihundi re mwisashi. Ambo mwabenduwa beka honda, ebiti vetu kana vira yebio, mudere na vyo tukana hatrabi ya matimo vya mabu ubehe. Elutia kwa mbwa shongulu vena sinanyama shanganari ya vyo. Mekena hira waha uma. Iko lwe choka echo mdo ngadina hukako. Vatia. Wameni ulu tingo mwona nasunga kubyo. Ye. Yeah. Mwona nasunga kubyo. Naho vatia. Na yeryo. Obobo tse bobo tulena po muherase yo tulena na yo. Abanduba shibyo. Okwita bugabyo. Naho arekola. Nekangara kakala kala. Ambu. Nebe ndre murene mase. Ambu akana taka wa mchendo. Mungadina muka hukoko chuke chikaluwa. Vatia. Nero pundi akarase keno neke bere bere. Shikofu. Nomu peru kwa tamaniri wa haki na amani. Babuna bakeru ndi abandu bareve. Aba viritsuka wakana kola. Hendo he uma he uma. Wakeshe luba enda na bamburero. Tukalutua ya Uganda. Tukaye Kenya. Tukaye hika eyo hingolongoto hieno. Ekyo mehiwa na bakana botabutri yi. Tukaye libango bakaba kahirabati. Musa marere itwalibia netungu tungana kupie. Eyo tukalola yeyo okumudio seze butamone beni. Na yoto anuti, evi utuwe no, ringa hitumbie plastik, amapo, ehengelo, sina shahe hei, murene he etajere, murene he meza hi plastik, mukako kutayahyo, mukwa muka lushabyo haye, yampa atuka nina evi utu, vimbegeti vya kera, bomba, behe, na yoto atashakolo. Netumutu kanga na ingo kwa bekakola. Naruma sama rera. Beno basha beba soveno. Evi gutu. Evi oba nemulusha. Omo katikati kumuyi. Owe votembo. Vika vili wakonde nebe nene. Nabo eba nganato kere fatora. Iba kola emiazi. Echucha ngana watichia. Bia vili wamo hiringa hitumbi ya begolua. Wampa a. Oyuke ndibi ya kasonja sonja kwa bebe. Kobi gutu beno. Ngechilo che umaya ngana vya ranga safra. Bas. Evi nganashe watichia. Numundo watina nga isungire sabuni. Netsunduka omumuyi wa botembo na wela bi mulubiryo muruke sunga mo dikilo muruke nda sunga mo ve kilo bas chana mache wanaula omuti owe sabuni oyo wa murenge dio seze botembo ne beni ayo tukalola okwanya kwali betu kimya ebigutsu ebegewa na rotwa betu kaya usabyo hayi rotwa betu kwa usabyo mu chimemi mu baminyisha ngoko omosho nyushi munne ebehangwa ebikatulusa yakwa buhanya bo mabuma ngebere ngabe kere wikaria emebu eyanga tulumire ifoko kapururu omulu tukaya gusa mwibigutsu kana shishira chikare cha mabengiro mukautsu ike ilinga lingira kucho echa shahorera omulushi nambo emetsi yo kumbe iyo yahwa omukatikati kabando nabakulu abedio seze butambone beni bane mutumika okumwatsi oyo chikare kama nabwire ena bugera ohonga banetse nabo mobai lakera abayurutsukere kola ehndo heke heke waka tula wambo, tule na vutsebobo uma, abandu bakana tsuka, na huereta ye tuwebe tasi, ebe tasi ni mwati akalakariri. Njeza nga hula ba depite kunde, kwa nene, neba ala betu, neba kuluba kuluba li omoreta, no sina shingo bakana tuwe tika ya kubia. Neribu uga, netia si wambunga wa kihaya, aba depite baka wambo chitase cheno changana toke kana, na cheno changana toke kana. No, abandu kwa buti, na ingete ripi mapima, nilibia nga ngende kola hubu hisho vorebo utie, ngia kutia nuhu luhit, olo abo, chetase, avironema, 500 mil fra, bo, industry, alo, emilio de fra, bo, ano, itwe netutwebe DGI, sengaha, bo, netu, itwebe nani, kama mlipere, kama ave, miyate ya rengeyo, uute kwa kapital, aki mil dolar, eba kutuwa betase, ebi ya de mil dolar. No, sina, miyate ya unge kalaba, okoba, okoba depite batuko kohaji obenge bwa bukabwa nzubera ebo mbura butichi abantu beno akahikange busungu kuti neke Kenya babiritsuka akalangira mbo ifo tuka produire hi yitumbie plastike sa okoburechero nene batra ah ni bwambo bano bangaba kareha okoburika tumbi kosenga mile mile kutsa dollar nero no munduka bwete katsuke no chana tokana riko kutene bitumbi bebere okoburechero bwambo ha abanya Uganda bo omundu akakoto luhitsolo rengolo akata kasinga nye bashiriko pie basherita buwa kandi wameta butubo mutane buru mudepite mu gumo wabere kola chindu chilebe okwibini yangana abandu bo mubiri narekolera abandu be mibiri eritukokotera abandu bele share nero badepite kumbe abakeshe shaye yokunde abushobo mabitsurukani ayo fabra menyorurengo baremwe abakeshe shaye banabo ambwa a omundu waka ratachi hachi omochi huwo kushikumbitwa netashe mwangu hiria omochekache ino. kuna wakambu pasi omroga natala teka tsuka tsuka suwa sunga na huko ulira ya na dalete yao suwa sunga huko ulira ya na mbolewa yao jamba ah ye he rue pollution de tout le environnement kombo watu hasanga hanero ba sakata yomo mabonda no bakambu pollution ka bait ah omundu wangu mucho muchi kombelwa na yomo kese nguma mana mpa ah ibinini bilaba bana mwenda tolo no tuni mabonda wa bandu mabonda abantu na rechoche tuma bilingikania kuchoko kutsibu omuntu akana ndabya ngakende luma naho kombesha lumeri watu tutuwa ile kirania tulole murero erekola ebyanga tuwa ticha foma bwiraho omochiro echa munawire mwashinja nyo muri atu kwa ma washinja ko dioseze eya butambone deni washinja okomutse orilie kambale kwata mwimanyire owe haki na amani oyoka hepo murengyo no we dioseze butambone beni na nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin jike bakumbira okwa chinemba tuwe tukashakola mwanda manu akalo kutata shikofu olukinga ro mosanyara sikuri paluku Melkisedek borere kunyobosha
1: odini rafiki bora ya mwanadamu.
2: Radio Moto Butembo Beni.